0: Good. Watiga dakika 15 cia de wega. Thaa imwe cia hwaĩ-inĩ mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rĩbathome.
1: Gũkena FM ithatũ cia nguvu.
0: Nayo gakorwo kĩnjĩra ũrĩkĩrĩ mũtambo-inĩ wĩ mwena ũrĩkũ, ũndũ gakĩnjĩra ũkwenda ngũnengererie rũrĩkũ thĩinĩ wa 071

Salim Juri na mwedwa wako dakika ni mirongo iri cia tigaraka dakika icio mirongo iri riu ni kutengerania na dakika ici marathon kukimbizana nazo gutwarana nacio na tobe tuhingire hau uguo no Drew agwike maita maingiri ina we namba yaku irigitie na 43 wikuo namba yaku irigitie na 01 wikuo namba yaku irigitie na 91 wikuo namba yaku irigitie na 00 wikuo na namba yaku irigitie na 62 uko asio niyo manatengerania ya shiringi ngiri igana na 75 asio tano ambayo kuligiti na 62 ambayo kuligiti na 49 na 91 ambayo kuligiti na 00 na 43 na 01 asio eri aoneo magu dinagiri igana na 75 kuligana ole mudu akurutaniria dakika hizi tikarite hizi dakika zimebaki kuligana ole akurutaniria dakika hizi tikarite asio niyo manathi nasio haya reketoe kete hili wacha tufanye hivi sasa tuhigure draw ya mudia dakika isi ikumi na kenda dakika isi ikumi na kenda o dakika ina ahotani o dakika ina ahotani atatu agiri ikumi na igiri 12,000 kila dakika norili mudu othe ukuingira rita rimwe ndirenda igana rimwe agutuhingira ashiringi ngiri inya 4,000 mara moja acio igana rimwe dakika ici 19 rĩu nĩ mũndũ aitha nĩ ũkũingĩrĩte kana ndũingĩrĩte dakika ici 19 ingĩra rĩmwe peke yake once rita rĩmwe peke yake nĩ ũrabatara once rĩmwe peke yake mara moja rĩmwe thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhũre *602# mara moja peke yake rita rĩmwe peke yake igana igima maramũkĩra ciringi ngiri inya no o dagika ina ngiri ikumi na igiri atatu na ndio tumeanza dagika ya torofu ũtirĩ mũndũ ũingĩrĩte nĩ twambia *602# dagika ya 12 dagika ya 42 dagika ya 42 dagika tigarĩte 18 dagika ya 42 *602# dagika ya 42 ĩrĩ na tatũ angiri ikumi na igiri ikumi na igiri ikumi na igiri na ũririkane ũkĩingĩra hau rĩ bado ũraingĩra thĩinĩ wa ngiri inya rita rĩmwe mara moja na thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hũra *602# wĩna dagika ikumi na inyanya peke yake ithaa rĩrĩ rĩkũnengerie ngiri ikumi na igiri kana ngiri inya ũraingĩra rita rĩmwe either nĩ ũingĩrĩte kana ndũrĩ ũraingĩra ingĩra rĩrĩ rĩmwe tũkĩo tũkĩhinga dagĩka ya 43 dagĩka ya 42 by the way gũtirĩ mũndũ waingĩra hii imepita hivo ĩyo nĩ yathiĩ ũguo ĩtarĩ na mũndũ wakua mbeca icio twĩ dagĩka ya 43 *602# *602# nĩ njĩta gondo kũnyitĩte nĩ atĩ kũrathiĩ dagĩka ya 42 nĩ ya kũhĩtũka tũĩ dagĩka ya 43 tũko dagĩka ya 43 sasa dagĩka ya 43 ĩna k dagĩka ya 43 ĩna ciringi ngiri ĩngĩ nengĩ ngiri ikũmi na igĩrĩ atatũ arĩa makũingĩra dagĩka-inĩ ĩyo iko na 12,000 atatu arĩa mekũingĩra thĩinĩ wa dagĩka ĩyo *602# twĩ dagĩka ya 43 rĩu watatu nĩ akina nani wataingia hapo 43rd minute twĩ dagĩka ya 44 rĩu *602# nĩ *602# dagĩka ya 44 *602# *602# ni *602# dakika ya 44 dakika ya 44 nĩho tũrĩ kwĩ mũndũ ũgũthiĩ nacio dakika ya 44 hihi na ũririkane we ũraingĩra rita rĩmwe ndĩrenda igana rĩmwe agũtũhingĩra waingĩra rita rĩmwe peke yake ciringi icio 39 kana 49 ciringi ngiri inya nĩcio wacomoka nacio *602# ni *602# niĩ ngona ndagĩka icio cithiĩte o wega na atikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩwe ũingĩre hau na ũcoke rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ maũndũ marũngare *602# ni *602#